0: Hello, bro. Dinain one.
1: Nasaduti na direte. Ingat meh orang kena kesayau. Pesanto, dibaik ngagi kita ari YFM Iban RTM Kuching.

Tanilayo makegramay ganyay tuntona bujang lemambang itupay timang tengulang dabuang lanay pilo luso tawan kempay seruran nga gelay tiap pengawo maya gawai gelay salu makain tik sararai timang tu jaluang ya.

Kita na patun mo na kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kita is naman na mo at timin siya ton mo buruba. Ante sida bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga ga kitay. Siti agi, anang ka pasod ka muta amat baka numuting ki, ari pengada, tau ka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.